Ana bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela mo ka bela m

0: moyo wanthu mulomu chigawo chaniyasa ndi kuvolomeza kuti zinchito zimenezi zikhale ndithu zodziwidwa ndi kukhala ndithu zovolomezedwa kuno kunyumba ya malamulo ngati anthu amene tili mkuyimirira amene anatisankha mchigo chino cha Niyasa. Wankulu ochugula chipani Rinamu kumeneko kunyumba ya malamulo wakamba zonena kuti panthawi imene ino ndikufunikira kuna kuti kila memba ya nyumba imene ya malamulo ikhale pantchi ndi kuganiza pofuna ndithu kugwira mchito zimenezo zingathandize kutumikira kwa wanthu mchigo chino cha Niyasa mopande ndithu kuchita zinthu zokomera kapena ndithu zolabadira. Tikukhulupalira ndi kuzindikira kuna kuti ino ndi nyengo
1: yepadera. O nosso convite para uma análise minuciosa e discussão franca em torno dos temas para que isso a nossa população do Niyasa saia a ganhar.
0: O tanto isso é tudo que o chanto, quando o Niyasa Yahaya Kasimum, mene wankulu wachipani Rinamu kunyumba ya malamulo. Kupitira ncho ndithu chiganizo ngati chomwecho a chipani Revolusyon Demokratika RD kunyumba ya malamulo mwana mchigawo cha Niyasa akamba kuti kuyimirira kunyumba imeneyi imakhala ngati njira yachiyembekezo kwa wanthu achigawo chimene chinthu cha Niyasa ndipo pachifukwa chimenechi anawakhulupirira kugwira ntchito kumeneku ngati ndithu chiyembekezo cha anthu. Akamba izi ndi Fernando Amelani, wankulu wa chipani Revolusyon Demokratika.
2: Queremos por isso reafirmar.
0: Tikufuna pamene pano kuchimikiza kuna kuti tili omasuka ndiponcho ojipeleka kukambirana za fundo zosiyana za ndondomeko zimenezo zikhala nkutengera pa chigolo ndi kulemekeza makhalidwe ndi zokhumba za wanthu za chigawo chino cha Niyasa. Chomwecho wankulu wa chipani Movimento Democrático di Mozambique MDM wakamba kuti ndikofunika kukhala ndi siliasi kenaka kukamba mau amene ndithu angathandize kungulira zinchito za boma mkati mwa chitetezo cha maufulu a wanthu ndi kenaka zina zokhumba za anthu muno mchigawo cha Niyasa.
3: Esperanza de proposta.
0: Ili muno mu nyumba imalamulo ngati ife chiyembekezo cha wanthu amene anatisankha kuja kunayimirira mu nyumba ino ndi kwa icho tiyembekeza kugwira ntchito yotukula mioyo ya wanthu ndi kukweza chitukuko cha chigawo chino cha Niyasa.
3: A vida da população.
0: Kunsonkhano umene wandime yachitatu wa nyumba ya malamulo ya chigawo chimene chino cha Niyasa akuchitira kumbali memba 52 kuja atatu 73 gulu la memba zimenezo ziphezekako kumeneku zokonanako 53 80 mpaka pamene pano zichitika kuti kukuchakulira kwa ndime ya msonkhano umenewu yalangizidwa memba imene ikulowa tsopano ngati ndithu kukhalira zinchito zimenezi za kuyimirira anthu kunyumba ya malamulo pambuyo ndithu pa memba ina kutula udindo wake pantchi chifukwa cha kupitiliza maudindo ena amene ali osavolomezana ndi kugwira ntchito kunyumba ya malamulo. Kuchoka kuna kuniyasa ine Pintu Katawa.
4: Lipoti limene lokuzana ndi msonkhano wa katatu wa nyumba ya malamulo ya boma kuno ku Niyasa. Amati pachila Pintu Katawa representazi kuchita 15:37 bwanji tichiteko ngati movi nancho pang'ono chikuyayi tikali ndi nyengo yambiri po udakona za 6 podapo chilanikani zathu za nchipotikisi. Imba kwa imataguru la Kasimbu, jakuti mavuto kuimba mene wakochokela muno ntauni ya Alishinga.

mo ikopanyeng bane Kanya se Mateus. O hiyari minuto meloko mili ni mili. 0:22 minutos. O komana lo shaka mo radio ni mumpanta o tawe pa msabe kinzelo ni pahere wa mpula wenno. No muthu la re jeroz va ko halavia no melu na ikale. Kini ke lao khala hotani yuana pa kha kuvela na iwora tanusa eva si suila. Kiru haka sinche ni samasipo vanela malaka ohi na hiena. Atuki hindi na wala kanyo wano penta hono mniwa. Unikala ka wakuta oka tini hiyano. Mpanta ni mpanta. Akunya nera lado a lado. Kiru haka yi nera na yama wani. I programa sa hon sohi na hiyana seyi. Rati msapi kutuki hawe. O upwela kanyo wano. Ano penta shahu ni mniwa. Moriba avi munera ni wakati ulewa. Masuala wero hiyula. Masi wakuta mosa. Ore ni makalilo ye. Hakina kumita kosa piso hiyu. Akina ku opi yuhi tu opo muria ya niwa kahinya han lavra kana hima wera wun are mu ya yao kan rupa ko ban rupa ya no kan na mutu berde mulu pale na nyawi hu aniwa masipo han ro pa ko hieri ara minutu miloko mi ra ro soli kana sene na majere ke wala khanyira ne mukhala ran kala wera wudi kana mutu ko sofi

0: Eles foram na
1: no,
0: Mtegwa kamiva katosorero osu kamsuruku o pang o asusia sao.
1: What baba kirembe kai korowa bahi? Kireba anene ikorowa
0: ho. Arena anene ikorowa suka ikorowa sene se yo.
1: Bano ikorowa iha mungu hanyo. Ikorowa chumu monsokela jinto kama membro. Ikorowa inakuma adi ikorowa ya mungu hanyo.
0: Nisuka nikuru nene no wamempuru asusia sao. Nukisha huyogo nera mtukumani wangu nakumia mpota huorabo nakusha yole natumia nasuka kuira nikeli haraneke oholo mtekwa hene yola ene malabeli ha nikeleke nukisha kumstruka hene yole nivaleke mtekwa sawa sindi malabeli ha
1: masinyo wabale mpachendaji 2004 ho mpaka hii hava mnaona haikate yaka enavera ikoro ya mvarla kwa sangi sinna acha mna kuhanyo
0: sinna tai
1: bale mwakuha depoje yaka mtsena cha mntekela ni ikoro ya
0: nimele mtoko porowira makina hu ya honone ya nikishake yole nrehere nke yole msukwe ni yole
1: nyumai ka kombo yeyo papa nyumai nyu baba le 2004 yo wompa ko lo baba ma varrela sene bankanyo mo khala ni mwanyo ni ikoro wa se ha sora
0: no paka no kusha
1: yo nyu wano o mochwanyo
0: ko mtu mamota ka ko tuma ikunna saka ine gwe bate pa he ko tuma ikoro saka sampa
1: kodo mekiyo
0: Osuka wewe. Ni osuka. Na osuka ni osuka la seyo.
1: Mwani toko ena sina nanyi mloche la muradi msambiki shasha programa kopela ela yomokone wa msambika ahu naka okumanela wa amakuwa programa ni henrera ahu okiratela hiyo provincia hiyo Cabo Delgado niasa wa Ampula ni wa Zambezia olelo nriye poma ya wanakuruo kopela ya omokone wa Zambezia ola na panya huo ana loko alipa projetu ya ni huo no ravo arile wi hane miruku nyu sana nyu mwane
2: mikinyi hani wa mari okwatiyeke
1: ai we mwa mulipa ontumi hanto
2: mi ano ai mulipa otumi ha oravo ashirenti
1: Serentene. Bakirina anene kichuna ka otuma kwantitazi okwela ni nyu ano ba.
2: Dimiano pa hikifanya ke bahu ya phala ka munje ni pa hikemwa tu mihera ba.
1: Ahe.
2: Ina.
1: Nyumba lo mo ile kuloku tane muni kronna.
2: Asosia sawa la kriariwen en 1998 mwaha wolima. Dimnyakavavo en 2004 nani fanya proyecto la oravo. Kuma 2004 vavo nabara miteko so familia so lima so ravo mpaka ya neti hera pa so familia kani hiye lelo bahe ana malima na lipo ravo nintumi ho ravo nintumi ho portu to so lima nini kumiha
1: ahe tiwi programa anyu la nikuru na wi wanana ntwa no lima ha muhiye to
2: na ari kani hiye to no porque nenno ni patu anna ho
1: ahe nka hayak Enyo aiwe mwa mlipo tumiha. Otima ashimori mpake losha, mpake banka, mtumiha owane.
2: Orabo wale hanako ni mpeke la helosha. Mutum pavela, onirelo wangu iwo. Na iwe ilo kawira wakalo ereve ntuka aluke ntuku maniwa. Nini kusha naro iha natumiha, onamala narwa.
1: Masi orabo wala shumwa maliha, orehele hiha, onkala vata vanya?
2: Naro, onkala waru masewa huwe iwo.
1: Mwakani naru masewa?
2: Mwakani ni mpa huwai.
1: Mpa, na mkuhanyo.
2: Namba, ikina
1: wenu. Iwe wakano fabrika, wewe ontu achumu na mnamrehele anyo, onakala uwiwa.
2: Hei, vante kina wenu uti kiwawa ya nuluko. Mpa ya.
1: Ulu, mwapacha rupaka toya yolipene.
2: Yoli papa, hini wenu upa kiwawa ni hiye pa kiwaka wa.
1: Hei. Wananto, oravo la. Onkwa hai ni potoro nila nikane, sini nile namahe. Na agua mineral ni kana mama konko hai hia
2: yakala ne ntonga na agua mineral
1: sinen lalla
2: ni kana ya porque sempre o meolituru ni mutu me kabe sempre meolituru 300
1: Ah, o kalakaru ona kuma pahime ulizi
2: mai. Ndio kilo pahini mtumia hote sendo mitikashi.
1: Mhm. Ni kama mtu achuna oravu o waje one hai. Oni hata mai ulizi mai ulizi mai ulizi.
2: O kala wera I fresh kundi na hu disa samia ulituru. O apavela ka singuli turu. Nini mtumia singuli turu wale wose wera mu iri tandu I fresh kush. Na mtu mihera ma apavela ka singuli turu. I apavela ka mai ulizi turu nini mtu mihera. Apavela ka unli turu nini mtu mihera.
1: Mkaka negosiwe na ura, ona kuma?
2: Nakoso pahito weta. Nyumurereli wakapahe orawa nyumintu sanyu inakela, munapula. Nakoso kankajamiha.
1: Muntumi hapurdia, vani hikune, vasomana ne. Uhi wala mnakirihanyo mawane ya kare programa hiha ho. Uhi ya umwejiha. Murvava ni mkarante vani kurumvanyo. Muntumi hapurdia, vani hikune na arismana mapotro mahaihiha.
2: Wani wakula ni hikupa hemu tu arwarupa hemu pavela no mtu mihera kanira tawira ni wehera samani wawira naka ni wehera ni hikuni wawira ni hikuti ni hikuni nguwa mtu ulo mpalo tuma no mtu mihera pahi
1: maselo anyankalo wale ohule eno ovinya waratani mpaka waratani
2: eva kumilo vosi isu mpaka ya osheku wansuwa pahi nira ni mwadaka mtu ulo mpavela tumoravo
1: for example vamweri nyumpanke ikonta matematika
2: vamweri ni Hia nronwene wapula porkolo nkala tresh message para wapula. Entao tresh message wabale na roa wapula nini pina kapahi mili kilu, 500 kilu, tepente e kwantitate, tepente o kati.
1: Por exemplo, ya kele, mwa panya kwanto, ya ke manlaya.
2: Ya ke manle na hipa mili 500 kilu.
1: Hipa mili 500 na kumabu kwanto.
2: Entao ikoroa sene na panya ahu. Ikina na hira hira maki na hu, ikina na hitu mamaki na
1: hu. Wari kwanto?
2: Wari 14 setisento.
1: Entao ikina mweno hai?
2: Musuru kwenye. Ndre hira maki na, mtuma ifatu sa hu, mtuma ikiribu sa hu.
1: Kwanza chumo, kano iguwe hina wariwa chua halapaka?
2: No, kano paise iguwe sini wariwa maapula kwa ramo. No kama
1: nyumo ihonto shati savani kuru nyumo kala ni mwanyo se ni muno upela nyu vaba 2024 ni patin rahu o tumiha o ravola ni ana vate vaka ya kaka ke raka tela tela muno upela nyu tento ko recorta sa
2: mi ma komus mamota ka o tumi kulisha usaka o tumi ikatera saka kengila tela ka vate vaka
1: I want to pack him, but
2: go pack him back. I go full and sharper.
1: Munapuato in Nama.
2: Ah, I can be boy, give me her.
1: So then I say, no ravoyola.
2: Masikama, I hear a war of one matter.
1: Motel, Mokana, Namane.
2: Hotel, I go Kana Namanaka, Quatu.
1: Now see her name take oil or Lima.
2: No ravoyo or Pahino Lima. We go.
1: Mokalamu for Lanyon, the long hand line.
2: O iye ka ndi thoa ha ine mala yeso o puolela a ka ntlo ke thumene ka rone ino ra go yo
1: ola kena mo tshuno mpotu hi rero lo
2: na re o lo ho hi rero
1: ate weiwo
2: mpaka weiwo ke ntokolla ka iwe ka rwe yo ba helosha ka ntlo ke khala nene
1: mwa kona ka paibu no pele mi ano baba mo ta gira ka dente na kra ka nya ka ba ve karo ka nya ka elosha
2: elosha ba hi Ikina ka hire kanaka.
1: Murno ya ka hi hi ya.
2: Ya no kireno 48.
1: Nar hi ha munnalo ha sotene.
2: Sotene ba gini chokolla ba ke taka. Wera ma ki yo khya mota shen se ya.
1: Ara ma na na husera ikla setane.
2: Amoha umweto itaba. Mukena umweta sexta. Mukena umweta quinta. Mukena umweta kwarta kalase.
1: Haka na halo pia o nge wasemai. Ma nyuwa no sina na yo.
3: Nikinieta na shosina armantu, kinkume tishtritu, yomukupure e provincia ya Wampula. E komunitati yominyewene.
1: Mwara wana kuruwe no, mwarela.
3: Wana kuruwe no narwelo baramute kwa huyo na waramu. Niruaka winchere kwenye simentu sikina kusani halela. Lakina hako nikadhihara naka, ni hinsuwela hundeli hiwaka natuwa hinsuwela na hina leli heriaka.
1: Nyumai, mvolo we mwole ni mwole kuru nenda. Elu kuluku ya 2024 baba?
3: Ni kuru neki volo we 2025. Para 2026.
1: Ea kele kwazi. Upachara wanyo volo wa motano, o uichanendene, seni o kunse murima.
3: Upachara wanyo volo wane ni kuru na kwa rukala aha na ne awo shefi okala bamba muteko ni bale ntoma mamem purwa bale yani ra ni pur ni kurna hunda ni haba ni muhaba ka shefi niwe hawe hana kamiteko sane se yani bara hu sorabo
1: ntura we mwa shefi baba le kurunda
3: ah
1: yo obono abo e akene bkala shefi
3: ah
1: ah o shefi wa wi hai se ni mulapani
3: o shefi ula Eparowe hawele. Fintarabo la wakala ilishu. Oni pirisari otiki sharaba lukarini. Okusho rabo mkina kuwa ikala ilishu. Panola wakala ilishu si sasa. Nina tikishara wani, nake lore herra totinovu. Nina tikishara napu hava lukarini nakala numeruno wa malela.
1: Tipu kere hai. Nakala makoordinatora tiwe hai.
3: Facilitador.
1: Ah, muri po kui hamteko.
3: Ah,
1: ya kala makache miho ya nkano nchino chekula unopanya ye.
3: Ah,
1: Masi munona hai baba ni mbolo ndanyo mteko.
3: Masi hali kivolo waka mteko ole kiho tewira. So kala kinona kamitiki ni usamisha kiho so wata. So tene ni mbara hu sinina ni kwela pahi.
1: Na siti itala nino kavihira.
3: Na siti itala nino kikavihira. Okala volo wa... Eya kayo nina no sikikinaku anas asiti tiala niki shuti hana kinjerera
1: ni borno yaka hai
3: tirna vincejano
1: vincejano jne asiti tala kina kwa 40-45 mun lapa o hirvo makachamio
3: kinila chana sana wori mjakamio
1: borno na ma hai kinona nikuyala
3: kirna na mane asheshe masoa umweta sekunta Orna setian. Vana sikina kina kwa osa. Kaya ranse mampasa. Arna sa trejan. Vana orna unwane.
1: Ano hiha uri ya wu hamnovele na ipumu mwano na.
3: Nata. Kina kusha mantinya ka warela iteuka. Na fatwa ya nakala ovi hapa. Ovi heru wa baha. Hino onori.
1: Muna kapela pama.
3: Muna kapela pama.
1: Mofona we lukulu kusia la yuri ya hiha. Namana epresizu kupare liwa pama. Ya hiki pare liwa tihere na pajua.
3: Ina pajua malaria. Anilila na samirima ni sasa ipunyunyu. A provoca riki sopra sunti ala oriria.
1: Ni malihira ka wanyuano. Baba de mbole wanyi 2025, mula paka hiha ndoko mukavi here. Ewa facilitadora. Wa seihe muno nanyu mwakara nmanyu. Shaya ni mwenranyu na wukuli di hangwe okume waramamba.
3: Masi 2025 paraba. Kwa kala nwane nupake ya shapa. Kihana ipalti. Kini thuma ikatara saga kihane kulshaun masinene nenaba kini loha thowira kanjaren rasikina se yeto siribate
1: se ne mon lohayo na nyere pamalwa eno kusal mabarna enkobe hinravo
3: kini lohawira kamuthume mota kina kuvaweta na mmemite ko mahumu nina thume karwa hu Orama hule na hela mokaro ni mele na ataka sintu kwa sasawe ni ruya huno na ataka na ikarwa huyeyo.
1: Mnona we ni kurula nina pando kale ikarwa ya?
3: Nina panela ni runehe na ikarwa huu. Sintu kwa ni itani wa huno mutuku manola. Narukushe kikarwa huyele. Neta na nruaka nano.
1: Wano murole manela tano? Murole ni shapa?
3: Nruaka nano ni kume ni shapa. Mano kuma ositati parorwa nano. Nakushiwa ne projeto ahuyeyo neta na ho
1: no e projeto ta na ola kalanki kon
3: mos norte
1: mos norte to no kavihera yo ma meta ko manyo mo na tanyo ana manala apa erwale o murumo ni koru ara man koru
3: papa yo halo wani na ana mana
1: kanyanya ya
3: na ta kanyanya
1: mola kana pam
3: kinara romela tobanchi pa
1: malo munakela porque namla pam ni kurunda munakela kwanti
3: Nina kilaga 1500.
1: Va muere. No hota malang. Kina halora wa mai. Kina wa se ti itala. Apa isina na nyoto kwenda.
4: Ndi nitani wa maulito ra usho.
1: Na vano che kula na maulito. Na yao. Pa nyu ano isina na nyo.
4: Miki ni nyani wa Patrice pa keleke. Na turala ko toka pa telekato. Kina thamela o mnye wene. Ki thamela ko mnye wene. Kina phajira mutekola. Tamele o
1: mwe
4: khatano.
1: Ditamele
4: nada. Kim Kristo vesi.
1: Mwarisho wa vena, ile lukuluku yayo.
4: Nah.
1: Opa ha moyo munye mwene kwa mphulo nyane mo roba muhichike lo kampu delka.
4: Nada ngitigeni.
1: Mutende wiwo.
4: Nada tia na grimo aru.
1: Ah. Muruma aruha. Na namwa nene.
4: Nada. Namwana kina kaya ndewe no.
1: Ahe.
4: U nila nihiyandri.
1: Muhima yandri. Marwile masho vene.
4: Marwile mteko wa empresa.
1: Mano empresa ya empresa kina hao.
4: Empresa ya alkutao.
1: Ahe. Emanla yandu muna volo mnikuru
4: na. Emanla kina volo mnikuru mwarabo.
1: Ahe. Mumu volo mwento nikuru ya katana.
4: Kibalongwe mwakayo wo. Tushu mini kwatu.
1: Mwalipa funta zora lipa patonse nikuru nda. Ahe. Nka hayaka munona hayi ni koronla mwavarlaka yele ya rimporelwayo
4: mni koronna de mana kitu penlaka ngri nore era sana kinne ta sana tapakinne varamta ko sana ne
1: ko kon hemba no murno yaka hayi
4: kirino nyaka 52
1: osulu thoma kala
4: osulu ko kala no osulu oyara.
1: Aha. Alama na hayo asulo hayo.
4: Asulo kata mwana o khana raru. Mukino o khala raru. O kina sese.
1: Aha. Ivano ntomo o khala le mwanyo. Mavarrela wa yele mpunranyo. Veri wa ni koron lana wiwa na nani pa jenre 2024 mpako lo. Che ane mwavarrela kamno na yu echuila programa yore na mwajela hafa ma.
4: Ni koron na ni ngrino orera. Tampe wanya ka ukhala wo conditions
1: conditions ma ke conditions te hen na uncha pare e conditions ta
4: como wo era kine krimo ata ke hermo ta ko lema no ra bola e ka bara mora boni kine phanya musoro khaka wo wi khuri ha karo wo lema ni kine phanya musoro ko wo wi khuri ha
1: ma sofia o khura iwo mutho manyo munavarya mwenranyo munavarya tehen ana alocha iwa tuma mepato sa hi ha norvnya akera tehi ya ma iwe ni empena ya malanta amaka alocha chwala iwe mota tuma nyuwano
4: meyo kwa mutho wa mota ka ko khane kulushwa waka soke ikhale nempa ya chapa
1: and then ohalani sei hava yaka makuma tanna tan munloha yekina tehen
4: kini lo hawera ka mteko le ka tela oho lo ke o kinathuma tampisi sin kifertari oro amota yawo e kama seyo ikatera pai parato sei pa sin phanya ne ba te kini lo ha pa ka rino iri mulista mba ka ri ka sei kini lo ha tu
1: ahe nyuma sin korona kuru wenno
4: na ta ba kino pa tiri
1: ahe mone ha mva mvarla ka tsambesi ala ba lupia
4: tsambesi yona e kino na hiya no halu tulu wa ngo ba he
1: ampane
4: sasa
1: esen
4: no pa ke no no re ra pa ka tela si tu ke mbira ka pa ke no no sau ke kini ha e wa di ya no pia sei ya pia
1: masa chutanta mo nanyo elena ni halo wangu
4: kirere mama
1: hiya nandelo na chekolela na naloko ala akume omekubure erwa kawana kurowenlo arwenla ya okratela uhusihana miruku sohia na hiana warrior wa mteko ala paimo ni kuru na na wiwa na sasa sound ya agricultura na apicultura tiwini kuru na wiwa nanela olima ni opua oravo opua no tumia ho mana ora bolo onya wupulula
5: kala in group
1: ah chimo yawo in group ah he yupai nka haya no tepo chekulela baba sino yeto kwena
6: mi verdur manuel in kuma comunidade o mieweni distrito on kubure provincia ampula ya mio kimvara ora bolino kinlimi olimi he campo ele simfanya ya porque sin kai lugar no que la momento ye entam kina limi hatwa limpare baba amuntu ba parmuntu hiye ifoyowese ni wawe hege wa migirinto nene wawe ha
1: a fiskale
6: ah wawe ha mbe
1: ikuru lakata mucho ni mtekwawe
6: to bro ikolo muntu ba kana ni mtekwaye warana raka mtekwa ni mko hege wale ora yuela tana na rihela ora bolo herende dama ulito tana na ri ora bolo hitumo bolo musuru guru oyi na ko kashirindi eh uno ka wana safa mi teko manu mintu sa ya ka mikin ko hiwa u Ala ngumale la mntu yawo sofeliwa.
1: Aha.
6: Ah dimi bantu.
1: Yo oni me machela achimona mo muni mona weva wo kalo ravo mona ha omlime lavo.
6: nimbaje uyahe mindu ye onakela ne raola okela banu ngome ngolimela burukora bo lukompani tususu ibiye gamenta thakamo pa he we shenu seke amantulu ndathakamo minjo ke mandari yeyo
1: bona mandaro aju thele
6: ari kantor hale mkurbe na 14 inro wa biario giroka giwe haka biario giroka giwe haka mintu ye
1: katamucho tenka kal no vari wa
6: ikolomea sao
1: katamucho nkana ni kolomea hai
6: wakena nkana seta gina oitu dependera wera akela balongwe ni inano ndona mwa sarihela akela balongwe kala yi arina mintu zingene
1: ahe nyo acha bolo war no minchi sinchene ina quanto
6: por ejemplo lakini na fena oitu akina fena desh
1: ananto baba akana alarno sinchene akina bakane elokulo ku yoka wa ikorosa na chono inamlikana
6: nare inlikana kula muthu ra waiye era waiyo lu no apulaba le anawama onkume hampota oreso lohala ora wayi badumhe msuru kwaye dumbanya deshi mjonji diwawawe ombanya simkwanda msuru kwaye diwawawe tebendera ruwera wawe
1: te we vana chumune kore momo o somurun kala ni meta we meta la tanikoro
6: na kanikala ni meta bo kula mutheli melo yimata mauru rawe ombanya wesiso ali bakam potole wanu mbotha wali ntumi ha ho baro uya tukasha masho kale kwa baba hita na fulano ndroga acha na kushimsuruko tantu kwa hene yongashara ya tantu nimkusha yolo kasha kumbinde kamthula na roko hele arwaiwe kamsukumano na tingana rona lele gar mashkaro akele lele ni na msuruko woge na bainde hiri kama kenao woge na etla ke kwa
1: masinyo mo kala ni manyo eno sivili hanwe okala mone korona yo kerere la meano
6: okisivela mudeshi kolongwa kampaka na 2004 inona wera okisivela burekani phanya msuruko aka komthuma motaka oshabarimbaka othume kulwesaka masiyi kina kishundari kimsuruko rofo oli manno la hora mone kishundari ana kanini soma akena apia to esma sekunda aruwan
1: mahawa ikorase
6: hebo mahawa ikorase yebego ashar gihim
1: Masi hii hamu na usi hana mwane imirugu sayo so uyu wana na hii hachubo.
6: Masi gina lele, maswa kamira wanina wano ba, akula nimba. Mwila, mwila ba, kwa uyara wani. Masi halele, ele nkana, lele, anarona, masi nala gisenda ala. Halele ya to, andi hiyo shkole, ipakiru kwa heru shkole, hirongo to shkole. Akilati wa mmankani bae, niswa nshakuwa kargimona, raka mwa hiyo shkole. Iko pia wae, bali nka mkontrolari, niku nchila kumkontrolari uwa alemba wensana. Umala. Iye anana no kalele raten baba mama
1: ne ha anna mana la na vile pai
6: anni kwila
1: masna lip na tetele ho
6: masni na kero kolom baba na simelle baba
1: mun lo hanye kinate hane
6: kin lo haka ba gin ne ro ra mashu kom gom smatli bisora
1: e televizora mama mutu
6: bi balash mo gom tsamasi gom tsuma e ndo gin ro ko lore kan jere ndo tsobara na mana la hanla le ayi wonne ya eso caso mi uscola pa hei soma e muremo onilla ba
1: onilla ba
6: bolo hantora de una ana kale soma ba
1: empa mo kanno
6: e
1: condisa mo kanno
6: ikulu
1: muro panto
6: genna desh
1: ma puela o ya o munet mi hatu
6: na genni tu matanto uive mo haba horo ma de matan hikuni ni karelo ni mala
1: olimi ha ha worola
6: ini ga gini shorolai ama ho ina masayu
1: hiyo na chima kelo mali ha ma ha ola no pa ho pomela ya wana kurue kurue e poma ya province ya Zambezia eri omokone wa province ya yela mchua vinyaka pome toko ene ya machua po napachele poma yoni kuadala avire poma yona makura vinyaka avire poma yomukuba niha alapungwe tohola makulu kano ye poma yomaganja takosht omukuba baba lere kuro mpito nyato poma yomilanja hie vinyaka omukuba vinyaka ndo akochope apiona mpevo na mpevo mchua anchuna wa mpula onampa hakuli via masachuna korona korotenka hapuwe aipoma yoyili emyakanto tompie yewana korowe no na chekolela ho asiti thala vinya wampula nyuma sen korona korowe
6: no ringena viwa gno bagere bade ginona ore gori heya
1: morimela
6: morimela na gena lo ba ingi ka gino digelo wan ka vie ora kama lashi
1: masmurile le na
6: vinya giru yedo mingumu
1: ate hiyo
6: wasinya bo sisu mempo ko velabo Oh, can tell you how we. But she can have you again, Okrua, and near my rabba. To all we know, go over every human Seneca who have Lorabo, Kinara, Tavila was over the kind of grimmen. I owe a crew halau. You know, we had a Mugurele.
3: Oh, Motu, Palashma.
1: Oh, I love him on a plasma.
3: Natankano,
1: come on with a hair. Munakala quant.
3: Nakalaka opica, Tereshi, oh, Atoshi, Okana Teresh, Colomia, Sokiruma Kalanina, nor Soteni.
1: Ah,
3: he can am shooter by.
1: What's the nomin of Seranus at the hand?
3: Co shooter, one moravo, tampe, a serra, a manero, or a hair, a serra, co shooter.
1: Mosi vedi wacho.
3: Oh, ora rapa hi.
1: Ena moka vi hera ni moka lan mai. Ahe. Bano, nyu ma mano la mo parla pa wana kuro na oriri ao. Ba ipi ado riri ao te pato.
3: Eh na kinu mo ku parla sana.
1: Mo fola we mana ai ka pele diwa oruha
3: malaria. Ni reda sinche ni sapa hi.
1: Ipo mo.
3: Sinem pa nyamano.
1: Banan to acho maso malihera warerwa ni koronda makacha mi homna panyanyo na panya makacha mi homni kurumanyo ajutele munai wana na kha
2: mukacha mi homni kurune ole konfairo khara to pundono ole kana to muthu o wanyawe ani kacha mi ho sin fajaro he khala sakhala ka hira ni wero malihera ra horo ndamul mo malihera ni ka phela go hima ka phela wa lela na mira wa kha ka wala shilo bona kha go re na pa ka susiya sao asusiya sao e khorera mi ba ke ndabula buru phiwana guru wenno wa wa asusiya sao Kihone thayela mo re thayela no dio ruwerea ah te thukona ke ruwa go ka the go hima o wa were o sampesi ya o hire tsorera
5: ni ruweru wa bahe thayo ruweru wa bahe kihona miyo kusulu pale hadung wa kawona
7: monte namula jo mohona
5: wo wontu kane phele ke musuwenle ne monte namuli o ka pro kane mona ka muli bure monte namulus mwa ko wanendi o musampeke a ke soka hi monne motho o ro kipisha wera monte namuli tu lol
7: bas miya ko mohona waja
5: miya ko hona wata a te kana phela ma mara journalist ire vere pa wela mkaru makabu roma monne monte namuli a ba ke sela Asosiasa wo hu ina ma wa hu aliako sinjene sinjene ruba he
7: sina kali hacho
5: sina asosiasa wo adhorera nyimo kala ntheno wa nyinyu pa na mwarinyu kha wo kuvenu hungwa zvitarini hinu parupia ne proceto le mo sinorti ma wo wi wana na ntoko manahu akunya na wana vera twala va do wi wana na ari murana ana apa ka asosiasa wala divan pa kha mo sinorti onani phanya onne go shaba mpaka nna phona guruwe nna suwela mahao kala asosiasa o
7: mashimorwa a tshupa he a ruile wa mpula wa kala wa tshaka na kwa rile kuma ke
5: na re ba ba ba ntho henre ana mpula ra mkhoporero ya yo hero a
7: anta a tshara mo se nore go pola ba ba no ntmo tsuku mana tshumvinye wa mpula iwo hi nkomo ye wana kuruwe
5: murwa wana kuruwe
7: wa hotse dela mo ruhi wa province e kina
5: mo do ke se rata ba ba kan la hotse re pa ba tbo dina di ke ni wana rohiwa o sofala wo koronkosa wo mpako mnapimba wako maputu wo ane baraka mtekwa wako ni mbarahu na vertata kunyo nasivela nasivela atanyo mama murimu ira mwona kwa rabo mwoni murimu hefu kwa rabo wala kaa lante
7: ajwa wana wako sihanza anoka viheranza nsene
5: atawa mwote nika liheraya mtuko sini hali sihinsu wela huu ane nikalihera ifatu san tukinai kana ifatu tukumtekolo khune khalae ifatu isa he mala mala pri ifatu ikisimpa yene ngwa lufia tene ngwa mphula weiwe
7: para we acho mohelo mwe ha
5: mohelo mwe go ravo a nna ba hipota it mikel if minga sinjene ba he simba lo go ravo ni weiwe na sho terwa ni mo sinorti yobo a nna sari ni yena rwana mo sakhalae so sari ve ya ye
7: a mo sinorto la tsa sawowe
5: Mosi norti oruagan lelewera mosi norti na shitore mkumunizate omvara partiri. Wa mpula kapitali katu sambesia niasa.
7: Wa mpula.
5: Wa mpula. Tuni ra mosantiki no, norti. Tuni ra mosi norti.
7: Hinka achuma nyuma maka ne kuru na sose sa horera. Uiwa na norera. Momo, nani batu ikota?
5: Ikota kisi mfalia. Nini lewe ikota? Shoya.
7: Mliba hai hai.
5: Wa asosiasa o kgimme yo wa asosiasa wa ka e kota ne le ba wa asosiasa o ne ne le ba 20 a lente di mpota motho ba ro khala member o ne khala o le ga e kota a
7: sei ha nto ikhoro wa sei ha chomo ntekelang e kota sei ha iha mpota sei ha chomo sokelang
5: ikhoro wa ne le ba he kota no tho ne wa asosiasa ne ro ha wa di sorerala wa khala mukacha miho tutepo yo khala ba makina bele hono neye o we fatu porque mun nilesha maro mta khone ni perre ya pa ro concert wa lfiati impresa ni khowa senseye ah makina ya varia ri bale impresa re ikota yele ah enne khale dia she via shi la ba re pa te wa asosiasaun a hen khala we re na shuta re prosheto ni tni wa yo hero ni re ba ba hino we ra inkilo kushone ka ro ya ya prosheto Ningusha penka mvahule adisorera na kumunike sekretariyo banimandro watsoreru anvahule musuruku nimunya muthule orwa khule reuniyo onatike nimusuruku ole wa asosiasa wa ikhala kumhempol sumawe ahe ah
7: echi yara era ba ebanta
5: ekota
7: ahe
5: ah
7: ti anone na madihera maha ola na chuna wa baha katamo chumotana moha mutana moha mutana moha ndoko maswa wa madihera ho nipachera wa mae mutanyo masaa nyoma lihera wa ochekulela una enra ho pomela wana kuruwe
8: ochekulela ola kini shukurela vanchi pale okwala nukumana na na tiritorala ilambula samahahula nikela ka wiwenye ya thoila pusikina ku na shutia kato aku utharile ila pusikina ku akhala nira iwelele ke molo mwala atotele ke morarela
7: mabinya baba saine moya nyoero
8: na dinya baba ni ndro wa muteko wa hu ni chani wa hu
7: naka mapia wa mpula
8: na pia wa mpula ninkelo kuma wa mpula ni rai ko wani na pia ko wani na hala thoro wa sona
7: ka china o ko ha mpandranye mu, mu, mu, mu, mu, senranye ba wana kuro wena
8: wana kuro wena kishuntiaka ko shuti hiwa pake sera nsana na hi shuti hiwa mota wor herero ravole wira na panya makaya pa ori pa ala anni ku parish pa su muntu ninne taoni pirsar ko thekela ena khala mesh pa su wira ora bo warwa ka opake ke tho makaya pa makina ku kwa ku ve ku ruwele ya moravo le me to babo kini shukurela vanchi pa le wira purke eyo kina suela nani hi shute eyo
7: mona vinyanyo baba mpandranyo masanyo mali ha
9: ya no maswako mali ha yo patirati yo shukurela wa shukurela toratiyo yo shukurela mtakola etfiore era paka tero ka experiencia phanya ho everikane ne yone bara ho suela mara norona nuhere ni kuruna
7: nka baswanyo mali
6: maswa kami ho mali hera ke marla meto wira na mwanne mahi kwa lele ke bara wira hu pia nno na mulele ya nte anni kiswela wanke ni wira a kan lo lele ya ina yo muluma na papa ya Ola na mama ya ndoba mi ko su kurle ga hiki ni mi sore kino kin ko kuma lenu gi wa mulu mala bar ko kom khana rat yi kino kali belle kin pakali ni mama
7: kuma ne yi ko ya yo kuma mahola
6: ah para ver ga radio ga mure ba yi re yi ah
7: kiro ro mi di hewi han faltar han fajara o kuma ollo ollo kinta a me lo se esta programa lo ya kanosa na muse di gua na muse di wa ho o hi a to programa ra ho no ollo kinta o me lo se esta sexta feira 21 akane sabato akane sabato
6: segunda feira
7: ne pos que nam pose nome ra mucho ne ah o muria na ka
6: ma so hal kari han lim mazinya
7: he e ne vakane ma sa nyo mali hera
0: ma sa go mali hera mi gintu na no che wer mi ko tablo rera wer andu ya hunno no shutu ga mi ta kum kena na na na shunta no shutu iwa hinda no teli wa murima wa nokuma na thonratu ka hatuna go bolo wa muratu no lelwa ko bolo wa kulu me kumurati yoni kiwe kena provincia ma pa malise
7: no hata mala ndi koro ate pojo mukiva mbakani ho mna ko hanyo nka ka u masanyo bagira
2: ai mi anu mama ko musukuru muluko khala wa wero ni kumani hana journalist na ha na ha to kala hukumana na mi kin kumer raba wa wera Masiye maswa hala ni yuala.
7: Munamu yuwa.
2: Eh,
7: munamu yuwa programa sehe sa cooperative munamu yuwa tembela vele. Namkumya notice yale. Namkumya chekulela wote ne wowo.
2: Ahe. Ni asizo no shukurwai.
7: Enka papa masanyo malera.
4: Kuti ndona wera ko thapela orera. Komo wera kasuela wera kino kumana ne mama. Na kiko haya so kiko ha ni mikina mulela so mulela kinsukurela ka wera muito Africa.
7: Ahe. Uwo masanyo mali hera mama
10: Miva no kimbeke lawira miva komo no phela kwela no shukurela no phio ena hatong kwa hopia bona likatarao ya leka hasuen laka
7: o da mamsuela katrao
10: ka suenle
7: Wore era bochari hampiro wa papa ho
10: vale ko chutere re papa lo kilela o thio re era boko go ona lushu wala nam potolio ka swela go re lushu ni potolio wa ora ba ka ke le kana tutte iwene amusia handu to iwene ni mama ki thwela na ka baba ka ro gwani o hele ke numre jere tanto
7: ah he we ke na thabala ra mi wa ho radio msambiki misora ai khopela yo mokone wa msambiki wa mpula o kap delgado niasa ni noa zambezia unkuma ya mahaola hiya no mahaola na kutia vava olelo va na chekulela ni asociação
11: de agricultores y apicultores
7: asociação de agricultores y apicultores de munyawene arimui wanana ovinya mwaka wa 2024 mpaka hii 2004 mpaka hii hava nala pava moha nakaviherana opia va arwila epoma yona kuruwe mthowa na mwaha wa mtekwa nlapa wiwa nana wawa yaya ehihierenre manonto ere herria ni kuru na nenda ya cherio hiyo lima aha chera to opua ho tuwe opua ohua ohua oravo hei havo ravo ako olore matare ne ola akumihaya limpo limpo ene nema no mano mano echi yo nana ramumu wiki na tamalela to muruko ene to ni kumaninhe uenche kulele ada ngwala mteko ora tas ela tehene erotulenen erotulen ikuronda
5: ino weran torra bola tiore eran elesheni tielela akalono no na weran nele consome un mele da nostra provincia
7: muje oravo we provincia ya wampula banonto ohala ola oravo wa zambezmia no kina tamala batoko bene woche kulela wa mahaula tie yoro kina romela we achua wiri yanne mahaula ayo kale na hana wa kusamreba wa miruku sote ne siha e la leriwe baba asiti thala chikulenda ya muhiwa we mon corona kala mo anamira voto arimo mu majovene asiti tharimo na usiha mpiro wa panela ochara mtana we mtana baba wikali hau haye impa he okala mushkiri tori mtoka no pola na miravo uyiwa nana siwo woto onna kaliha chiwa kavihera mpaka cho madiha makacha miho mama hamo ha arayano ovinya epoma ya ona kurowe marini ziulinda moreira
12: ula vanga no sinve mwani yola ay ni kwa wiki niwa mwani kiwe vanga lwa kola ayiwa wanto
13: akusaka ipawe ola takalaiwe

Haroko makuaniwe, haroko makawe. Ado dagalaiwe, ala dagalaiwe. Akusakaipawe, ala dagalaiwe.

No shukuru mkubre wana ukuma o nene edege piro sike naku ukala wera toko hinga le suwe liya wana kumana hinga kini tuwe liha naka kahe wera no hi tuwe liha nawi no nye kuliha naka ii nare o tekula sa wano pahe tekale e piru ahu ya kwe kwe o hiya pahu le loba ni kumana liya wana mpula no hatama hiku ya wana kumana laka hui provinsi sike naku yulu pale manama wana kalaka Otekulela, unikala ka wale la ihanti si nera na ya mwote teni, unikala ka nyihana, zora rila, nakala okohana ihali. Muhina, wakati wara, menera huni muhunle na rami ahumu studio mu, napacheria ovanela. E ore muha, minutu miloko miilini mitanu, umma ora ola, umma ora. Muruhia ora, sheni kiruhia umma ora. Umma ora ni huma kumunchi parisho kala kaya ole wa stress. Masi umma ora onimro mula huwa umma ora umma ora umma ora weke kai. E ora muha yo pachiria iya ni hiku. Kosuwa la wera vande panyene ya oshaka. Masi mayugaru umma ora umma ora. Nikuma na ora shane nikuma na umma ora. Onikala kumunchi parisho ole wa stress. Masi nto ntoko ni himiahu. Ola umma ora umma ora eke kaya. Nyuano mune panyane yo moko niyo wa niyo nrati wanyo. Hiyano mustudio mo. Eno lipi heri ya hono kala wane pie lewera muna mtukule muna miwa. Mevada lo sise iye toko stoko inala huwa elu yala. Mune hala muna iku hagula. Wane wana naya yele ovara kire da koluma. Airo ku. Mune iwa yo waso kala ipatina singwariwa. Ato anaise ke hawento. Abeja ya lehalume. Ena. Akunye nera ka abeja. To hiya anon nere nui. Akena kuravo. Akena kupahe. Akena kupahe. Alama sina. Alema nili hanya hawa patuwa nya hugo naka enui. Laka hiya ole luti ya kalai. Araja posana ni hime da. Araja posana mte kwa ya wetaka sama wana take naku. Kita ko hakan to wera baba ani himia ni ba okala ani ha weta ka santap na pia e wora mo haye la minuto bi loko mera ru ni ba ba ha ka tham shirika ka ya la wera ye ta ka sem magwa ne ta ka sa ka mun ya ba ka ni ah ko an do na mi ebe ko hele kan ra ka mi ha ani ke la mera ka ba mure ba thi ba ba ba ba ariwe kan ro wote yue ne ko hele kare ro khulumo Meto kire de wawe re kohe de kiawe weta mkwa ha wute yuene. Mule lege sepo no wabahane wane unkele peni bisha. Nero we oniasa. Ndo wena yue inihimi aya. Anashito kwene wuna.

0: to ko ne ka ha kan halisan makuba
1: salama ga hal to ko ne
0: kan baka ne garu hal makala
1: ha garu hal makala
0: wani ti wawe ne
1: ha wani sawa sawa ba
0: ha mun kala sawa
1: sawa
0: sina nanyu
1: sina Castro
0: Castro Castro sheni
1: Castro Adriano
0: Castro Adriano mano mutekwanyu piola
1: ha mutekwaga piola ba holo la makala
0: ha motela
1: ha mina tangena to thela lelo
0: sheni mutu wa kanaru moshkale ta sisa sawa sawa sawa hotela ni te ropi sheni sheni
1: Ah, masikin ginete kama haasa kwenye pelo tela masi.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Oh, hina tumpanya mno haa kuleliwe, mno hii paviliwe.
1: Ah, nata kena tumpanya masi.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Kahaya ka owanu sawasawa enrero himakasa upi hivi?
1: Eh, wanu kewo kino naka oo. So kikithongwe punti pa hii kino naka ba?
0: Punti, uleshe ni balo munapubale.
1: Ayo, munapubale so.
0: Atubale mavire lo nira sahi, malapuwelo.
1: Eh, mavire lo malapuwelo vale kula mtu nono wari ya manza we. Ah, mane rovira vale eba. Ningalo tikini hiwa ah maho khanne punti ah
0: to bale atu pia bale ne mero muka pata moshkale to le unirwa sai
1: ah ne mero muka pata giam mola pujela khopela nonno ayo
0: ne mero mliva unkhala mahala
1: eh ne mero mliva pa musuru ku pa munchene ah
0: bale unkhala ka bula puwa bale
1: bale la puwa bale unkhala sammiti ka shi pa he pro la puwa khopela nonno
0: makalala sa muhima ka bi khare khare karo hutiwa
1: ya makalala karo hutiwa masini hinya tersento ba
0: Simoni tumana ni?
1: Epa, anapuya nijalia bahani ni tuma.
0: Vamo kushe saa kwa mosa ela? Mako wani?
1: Nata kinakushe mosa. Nakushe taru.
0: Awe hale mosa ela.
1: Na hale mosa bo.
0: Vanto atusi saa no kushe ya na vanire suwe saisa.
1: Kala hiya na kushe ya na kala kina hengu kushe ya na.
0: O sawa sawa vale mungkale kulutushe ni?
1: O sawa sawa vale kinkale kulutu ya wampara.
0: Wana mpara vale.
1: Wana mpara.
0: Mwini nguria na radu msambiku wani huu?
1: Kini nguria na rata enesha. Wana mkisivela.
0: Iprograma sinira saa kumihiru waka masipo. Wano sivela ni mradu ni aviraka vale.
1: Nikisivela tambini isipo ye.
0: Isipo sheni?
1: Isipo wazi nkisivela wa. Malta na konta.
0: Wano sivela ni
1: ye? Iyo kisivela ye nyu. Nee, kisi vela iye.
0: Vale, unawo si vela ni wiwa, wena, wale tuyo mne mwiro omu upwele la.
1: Ikina kini mwiro kupwele ka, kisi vela iye kina kena ka, kina kiwa ka, kikilatalene.
0: Mwapapele maba hani, nsipo nila nana konda.
1: Mwapapele kawe kamusi haka bahan niwe la mawani.
0: Mwapapele kamusi mama kamuruna wani usawa sawa?
1: Mana hata ngerina wani, kirina kufuwa kumara Alberto, mwosa konsisao, ashe yazi. Malta shumeyo.
0: Ashe hasi ankala uwe nilelo ankala uwe.
1: Ashe hasi nilelo ankala uwe.
0: Ta mpo manno.
1: Nata. Nata nimi romoro wa siso pa hii.
0: Atela ashe hasi.
1: Atela atela.
0: Kirele wa shkulani.
1: Obrigado, obrigado.
0: Lelo mvireke mwaka radi msambiki.
1: Tapu ina miki miwela kan lelo.
0: Mwela nsi nani nushani vale?
1: Castro Adriano.
0: Castro Adriano wano sawasa wa wana mpara.

0: ሙር ፈዲያ ጎለ ግናኝ ወሬ ሬዲዮ ላሁን ወቱም ያመጡም ያማኑኝ አዮ ያረሰገኛ አንተ ሲሰ ሰቃቢ አቱም ሄሩ አሪ ወባቱም ሄሩ አሮዋ
1: ናታ ካሮን ወሪ ባባ
0: ሲሰ ሰን ሂም ማቃቢ
1: ኤቨገረር ሊማቱ ሰንቶ ፓሂም ማሰካላይ ወክናኛ ሲሰ ናበ
0: ሮ ካለም ካሱ
1: ናሪ ወካቲ ፓሂቶ ገሪካነ
0: አ mal ankala wowini
1: omkulu woni kinkhalaka
0: ah omkulu woni kume wala shenu omkulu woni rwakano
1: eh omkulu woni givenyen sana tsana obora
0: ba yaru hale saka musayela
1: na to soka soha nayo boyo taru bebewa
0: mosaleta yatulola
1: ayo
0: malola tawaya psikaleta ola nomola
1: ini mwiro mwalukari ba he
0: sina naye
1: felsar antonio no suweli shi anto
0: sina rerela amkulu woni wani u bibi
1: yara la pahala ni shomola na ho
0: mawani me mishanki ho solo ka mira bonto koni yenyu savo
1: ee mase a mishanki ho senne kala bote mpiro na rwakanno baba ya dada para parupio wane nenro mukawa na mpiro ni obonti vo kirege are bonti bro kwa kwa bonti we are bonti
0: to bonti ba tuni mira no pia anarwa re pantera ba to ampo hayo po hayo anabikana
1: nari ashine ne baba muna po babo tan tan ni tesha tan ni tukhula para ba thivo a ki ki amama khaya ba he
0: to ma khena ne rakhala ka bi msur khoine
1: baba ye tharu ye gindo ki hua sasenta
0: ah ya tharu ya tharu ya sasenta kwanto
1: ayo
0: emoha
1: 20
0: nekinaku
1: 20
0: nekinaku
1: 20
0: ayo kutanihiku wala wonkhala bamwerini
1: khula nihiku bahne nenro nenro ahupo manno kwalukweriole paho onro po manno
0: masatwani mwirene karadi msambiki wani u
1: masi ahe khale rumathu sola lese bulutu rivansu ampahibo wani ba na pia kawa makarapa he
0: sinte pa wasi bela tu sinte pa waha kalili habibi ya mwire nika eriemi
1: kini towa soni hakalali ha
0: entoke sheni
1: masipo pahi poro karama sinku miheri wa pahi wani wa mkulu wani ukani pela kiwe na apaka aniri wa Antonio Shuaki mama Emily Ermini nashima kapa he amara ke hadia lega Silvia Castorwa
0: iwatela
1: ko thela
0: akana matai wangu natatai
1: ayo
0: ai ma tumi ko wili ke ha wili liha kinapentela wera mulamwa kola niwo na machana tataya namsekina ku athu haba hama komas
1: tapo tapo
0: nivane la nana munchene ani 10 mitete sohi anasa arwako mwira na koswa ya mpoma mu masiva opomopo maiwe vabisha ba
2: onami yepe
0: onami yepe
2: ndonami yepe vani ntumi ya makala
0: makala atabini
2: makala katala lawangina tutumiha
0: ya ruhale ano hi wari wari ya ruhale sako masaila
2: na ata mashika hi ruha bai sako pe tharo
0: ayo
2: agina tumi hayu pele sina hale yikina kuyo
0: opuru ne yola enkale keshkala wala yo oneni weto ni suna pahi
2: na to neni weto ni suna ashkala ken khala
0: oto thele asi sasa ahim magabi
2: oto thele asi sasa makhala
3: eh
2: ankala 300 350 ayo
0: Ale wovukuliwa waleliwa 300 wovukuliwa ombaha 350
2: ayo wala wahivukuliwa unohia pahe ayo
0: kwanto hiyo pili yarere liwalesha
2: a kutumi hayo
0: luko haja ali
2: ayo
0: ahiru le karamene
2: masi kirula ayo
0: atanirula babe kena honi
2: nirula mo utekiwele shamo
0: entumi hiwatani me
2: masimme shima pahe pao pahe kisin thothosa
0: ndigo atume shima yeyo
2: ketume shima
0: androtume kishima yatumi hele
2: agelotume kishima katumi hele leo kiserela
0: oni tumi hiwa ni mwaliako memme pahe
2: oni tumi hiwa pahe ni mwaliako nkhala 40 pahe shima 20 onne phanya
0: na thu anni thuma ni mwaliako yo ipola tharo elesha wiru
2: ni lakala pahe na rowane
0: Nto marawelo wana twanisa yani anni kalam tuma papa hi oni uri waso waloni ri wakiroko phe kiye waferenke
2: yoko phe yonare vale pahena hi tumi havale reha yani proko kingo stariki yani khaya rowane nihi kunike na ko khaya rwa masina rwa ka vale nini leva
0: ivo pore wala tu hiya
2: ah
0: sina nangi suwen lewi yohano
2: Senna kakini hen wa karlit salemo.
0: Ariwa wani piwawi bale?
2: Wani wana kavula.
0: Ah, ina kavula. Manu wana kavula iwe ndero katu la vesheni?
2: Tata nkino wana yato kino wana nsuwa.
0: Nsuwa. Ya rerenle mitano mata pivini?
2: Enderenle mata kino wana wera ke ketepanshi tokhala wakala wera ebule ni mote rumpia ya. Kere urupa se hivahe muruwerio.
0: Hivahe muruwerio.
2: Ayo.
0: Muruwero sheni ohilenshe atu ohitempe wa kumela. Murumurava na nawe nkaro ni ba. Mkuhere ke tumakala kera no koheria. Atuwa tumike. Vanto kamperite ni kilienti vale.
2: Ayo mashe nare. Nare.
0: Nira mlipela kamukina.
2: Nira mlipela kamukina ako tata. Ayo.
0: Avanto ni vane leke tu vanto va ho.
2: Ayo.
0: Kala ui ama ya laro.
2: Ni vane leke pahora trena.
0: Mano ya kako hawire ndrero wani wana kavula u mkulu woni
2: wakavula
0: wakavula ndrera mamma tani pivi
2: mashukala were pula ene mote rumpia ya rumpe pula inchene masi mru were yo kevahe se rumpe pula pahe ayo
0: ena vile vili hana munchene mpanto olewe
2: eni vile vili hiya mpanto olewe kinaona were punti pahe kandrena ndre arashka ne punti ayo atwalo tene va ano leva na roka na kumaka iwe na roka no no leva enta khane khanna musuru khumunchene maha wo leva ka
0: khane khanna musuru khumunchene atwan leva ka vi ya phavela ka olapu wa vaponti vale ya leva ka vi
2: na pera ko leva ponti vale ko mele mele lava ne leva 50
0: onkala kutani hiku vasumana ni sai
2: Mashinata wawanya kapahe uwera waki nkalo poma. Osuwa la uwera epa karoka wale kire karoa wale poma katumiha wale kinroru waka kileveke.
0: Atuko ene owani wana kavula u atuani muwiriana radi msambiki?
2: Nini muwiriana radi msambiki hurata ene?
0: Iprograma sinasi vela sinkumelela mradi uni?
2: Kinoona uweri iprograma sinkumelela. Kevo iprograma hii ano inishati yare. So inishati yare pahe puntia ya pahe hindu kihiwa wale ni kuvernu. Ayo.
0: Enna shatiari vanchenela.
2: Ayo ni shatiari vanchene. None liwa thunkumeshimu. Ayo.
0: Asa kwa nivekela anle liwe sheni?
2: Nivekela pahewerepe. Punti ila kelonke. Nta wakala weri tusindira kuvernu. Epa nilipela irishposta. Masa irishposta ili genkuma. Mashukula wara pahe nivekela werepe. Punti ila kekanle sana. Punti ila kekanle sana.
0: Masipo ya pela ya wiwa. Masipo ni pela ya wiwa katula ma?
2: Sipo mi ano kapela kwa kempelo mwiwa tamaisha. Ayo.
0: Tamaisha wala nipavela ure ya vahani?
2: Kava hamama, namusi akena kwa nkiwa.
0: Kwa katenle?
2: Yano kwa othela. Namaraka na anaka.
0: Wani no orohi kale sana unkuma manyakunyaku amulamu ala lieliwa?
2: Hei, kalieliwe. Akala pahemulamu wao, na anamane.
0: Sina ne, andri wani?
2: Induwa karalitu salimu.
0: Kahima akunyata awani? Walari maaliyala?
2: Aliyala.
0: Katenle ni nano?
2: Katenle kalae masa zina Argentina Antonio.
0: Andiwa na masheni?
2: Na mausheni.
0: Ahe, na mausheni. Bia anu kosu kurla tukwene?
2: Tapo, nimi tampe kota potapela.
0: Amwere na kosu haya wasorera?
2: Tapo, kosu kurla.